so tawi na ɗum weltima noon ko adi ne fanni darandira koye bandu men nde ɗum ɗo ko accel amadu ko jomtudema ko jeewa kadi ɓe jawdirani ko fotini ceɓini mi ko galle ene yara e galle fiɗɗo bone woɗɗin kasara basalo yalto galle seydi Dia ɗo lefol ngol fuɗɗoriɗo faa ɗo wortoto neɗɗo fof mo keñuɗa hen heƴi nde wonde ko adi.

cal ba ca gawan masila fala ni marfi betuar ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek kër matar bokk ndey ma jojé digen kordu ma ca campement baye dudu fala soxna fal ca miñal fa daaw mi

0: Alhaji Samba Jebe so gisee nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbekté mi la doom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di doom di jarbaat yaatan liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jebere li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa daaro mbay ma jojo ñi lay bu jaay Samba Mbour ñu walbatugu soda mam dik fekk nu fi fatale njaay kulim juum ndey fatu ki ne la ku ma fàtte na ma baax koo xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar dik moom it def wàllal ci guddi gi ndax moo ko
1: waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggu loon ak yow dara sax te ngeen bokk.

nage makko gadi lengerenede darmende me ko noro forte viendo he do o nyama dum haa haa salum ko kambu fadi dole makko takko mun haddo mudo yo bursi kuma ngal surnga haa yo waaw yo mo bursi kuma lay kraandi dal ngam melo teeni regla mel xawma le gadi le gadi dara yu ne boyda law dañ tan yi ngandari jangal djul jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

0: cuballo gro bone o
1: yete mana ande ko gobbi do
0: yara jaata bi temi
1: ya abudi mana man sa ko mi ki wala man sa
0: Allah ya wala jibbuba mi mina moy majiraado kamil wo fo yon namdu wona galgo wona hango wona do wona les ala ko mi anda hen dum hodi malisaaju hoddo mi malisaaju de ko do min mi yidam hono ko suwini hakkude men e yidde andude ma kade yidde jottondiral hakkude men e yidde jottondiral e yimbe tawade onon tawade bannobe e neddo foddo wadde hedaade banno e fuyewo mum do ha hebi les mo ngandu mom yene mom anda en fum dal dum mo rek da sabab batto hakkude men no sabab mo jinne kadi sabab mo jatten o kadi mo juure mi temen nay e le man saaju seydi ndjay yara jabi ko haali ko bani tembre nde 1000 francs lesa sala tembre o yaa mo yara debbe ni tikala de njofa mo jola ne sembula ni gawdu wona wode fere djoto sen sayi ka cuballo hay gor yedda sayi bu sinju jam jor jeda hay gor yedda mo do non mudo fogo hal noy mum halam ko gorga ari ndarbe mbima nanga tuddo wi sambe dallo be mbima sante duwo yokor nako bu yagga mi halugo boy.

isu njay o wi kadi mbellam ma makko ne mawni seydi njay la woni monsieur julde ba o wi rodo 1070 1000 francs o wi mali sadio mo kodam mi o tu ballo fo gombe foye o wi sito o yola 1000 francs o yindum albarak seydi ba yola do la part tu ballo fo wonno seydi ba ba en bene kewi seydi ba en be ndim da dum ne limako modu da fo mo den hirmini ni na seydi tan ke

mayram ba to bi bu ko musuwara tawana kasara watte salam salam amma tawana kasara watte mu cedindire kasara amar na so hey so su ko kane chuka su mauni sakota uya mutidin re kashedo si shabani kumbudu guni mana bulbul taltal di mari jar guni di bari gar guni sagara sagar lo to do galladi bandu men sadu daran no be taji ngari ko pucci ne badi pucci kili jorgal bu ci kaccal hakku ne maji jawdi ciagal maji teddu ngal yeso maji ko laamu biddo mojju jamhiri

son ayi pullo jofi so rebbi wiye leydi cut lelima ko ufnoto ko wiyatma wat jam hamin mbawi kono so ɓuujiri fukki may leydi ko ufnoto ko wiyatma jamme bone fo amin mbawani en kirdima e pulagu noon wonno Cheikh Oumar kotta adama sel masire samba dembali mu tarngari juma jama selge labal tamaki juuni juulo biddo bitto jewto gannal gido allo o meedini yejjaade ko dum makoy muttiida horam ko pulagu no yodi dum sababu wisi neddo wujji wi ay pullo so wodi wi ay pullo so wujji wi ay pullo so woni jambar wi ay pullo so heewi gacci wi ay pullo te annabiji wi no hersada natal janna.

ulo borto no pagaji wa ya bangaji no nyenje koko nyenje dokke mawdu ko wojo herne biya mal barka nyana Dakar mbi kam demba me visa Dakar parini tidi no ndeke mi yano tiddo jallo jakar yamal al barka million ujuna chapantaji wotaw jonke jonke ko fasam choke choke ko nay kume ko pucce bamdi bille bille ko balle bi wotaw galle bam dono di cerno kalidou bulat butanda non cerno bala on afru nyallo on afru ay mi wi monsieur cerno do kanar mi wotto yane qur'ana faccirani sunnat wuddi allah yejidani halda ko ndoko be o kebebe biamuli albarku jinna chafatete jinna jeegum l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni dono di abdullah ibn shawr

ɗum jom mbawɗo omo numin ha heewi cella mintinani nokku ɗo namu say balle sa min jogo jomanede moɗo men foof ne tami coftaɗinmoni

ba ci fité kour ngay na ca bakel matem ba sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ni ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi lam bak bak.

cai da ciki bayan aki cilu ba da ciki gelo da ciri ko dumin gulle dibi udiro re mutum maje tabtale bu muji fi jimira gine balon fonde ha caji bi muje nyale ndiroje e yama ndidon takki dima gaga beli tidare siki ma biyen jaw beli ta de nare bununa silamburu beli tabbe ndayre hukunde beli barawo ndiriri siftori cialal ciwgal e sembanu kundi kefwan yabani gulumbol ndur nakundiri asaman gerle cakat nodi ndejji gulaji e coodi cakat nodi telbi kolohorgol baadi talloyto ɗum ko kooƴ mi andi aduna golo koye mbolo sabu ko ɗo ɗon dañata solo